Tema, we need a yiri. Enya wangwa. Hey, wangwa. Oma wani nao. Okay, agenda 111 hospitals. Ah, yaya gugurem. Nyesi biya yaya wye yo. Yaya wye ni yaka wansemi. Baby, yaya biya drubianka. Yaya tuwaswa yeye. Wada sani, unana kure jia ni fie. Ne fada yisi wakura. Wakwa ye ni ye. Ama ne, yetimiti na mama ni ye ye. Ninyina ana agwin ye. Nansu hewo.

0: three. Na wanwa sem ne se. Sa nyo menye na yenton. Enu menye ne tuko pempre bumu hinta. Ewa bra yensi utono. Nanso kwa diye diye diye. Otusa yensi unu hunko soro soro kudruwi imu. Sede beya yensi intu membono. Mechirese. Emre so hao beba. Nemu msubaya udane wa hao birimunu. Enune ma wadansu. Apo nchine nibi ye na ajuni so befuru duye biya kosoro. Nempo nchine ni uwi asi njinati enti ye muse. Enyeye. Enyeye. Nansu nini nemunu. Apo nchine nini tumifuru kuduru soro. Ekwa mbesu. Sana po nchine ninu asunwe si. Kwa inti no jini se dede po nchine nini yu nina anu. Eye nkanfu ono omode ye kanfu ono. Enone share ni mkuna yu. Emu utume furudu usuru. Adisu yadi yu wumu nese nese. Se ube tume drobota ye suwe nisu wabrabomu ni huwa. Ewa se usisi wasunwa bimbuwe nseme ba waju ni mu. Eni ya bimbuwe nsema nkwofoke kachira wono. Ebani sena ujidi so nyamibi tisuru. Na unjindi so nyamibi tiwanka saumu. Abre nina jiumundi. Esanse sa wanji wanka saumu endia. Ubiye ni huo obeji wedi. Fasumjietna.
1: Wisdom speaks.
2: Boy, what FM power?
3: And Kuram power 6.8 and Kuram Kuram Podia. Wamajagumo.

0: ɛne a atwa guo yi ɛyɛ owura prince minka penyina ɔhwɛ nkita hudie ho nsɛm so a wɔsom ghana good boy ɔne alex kwasi antwi ɛna twetwe nkɔm a saa nsɛm yi wɔde to dwa ɛnka ne dc kracha no wɔda adan easter no ɛne odumanyamfoɔ sara dubaki pobi na opinyini yi ɛna nanom ahemfo ɛwɔ adan nanom atena nkonnwa akyira no kosɛ sɛ wɔn nkɔ so na wɔmpere na biribi ato mu a wɔmbɛsom wɔ so nabanya ku npp sɛ womens organizer na nananom kasa yi mu no ɛna wɔretiri mu sɛ maame abɔ anaa babɛpie mu wɔ nna so abɛsrɛ wɔn nsɛm bampɔ na mpanimfoɔ se nea wɔforo duapa no ɛyɛ a yɛpia no saa so na wɔpɛ ade akɔkɔtɔkɔ no yɛnyɛ naborɔ ɛndi sɛ wɔahu ne sɛ nananom wɔ fie na wɔbɔ nananom na so abɛhyira wɔ abɛpɛ wɔn nsɛm nhyira no nkwa de na ɛwɔ sɛ nananom so hyira no na ɔmobɔ n'akyi dɔm na wɔtumi kɔ so na women organizer de bred na koma so sɛ npp amanyɔkuo no bia wɔnapo no de to hɔ no wɔbɛkɔ akɔpere bi no wɔnkɔ no wɔnkɔpere na ɛmfa mmoa wɔ se bere a maame na wɔsom sɛ ada is dc kratch ɔmuhu ne mmɔdembɔ ɛnti sɛ ne mmɔdembɔ so ani deɛ na ɔmu wɔ gyidie sɛ wɔkɔsom wɔ sono amanyɔkuo npp nso ɔbɛtumi aboa ama ɔsono amanyɔkuo npp anim atumi abanyam nene kɔtɔkɔɔ dɛ bere a wɔtɔ so mmiɛnsa ɛgyina nanoma na mu a wɔne peace fm atwetwe nkɔmmɔ
1: Achemi na ke wabi bi ne taso aye ka ohumemwa u dita chemi ni u manya mafuta ni ne na chemi ke globa fusi
2: se ni se ye ni aba na ene e wabi fi bi ni ho abe chire na nanu ene atra se kunya se okwa fo okwa kun akop pedibie se women organizer ewo mpp amonya kuni em se ada traditional council ya jina to wabe dc wahada ye hu na djuma ye hu se nya oyee ni djuma ye hu se nya ni traditional council echi obanya safo ye bunu be ye nka na sem na se akola oni ni nsa ho oni mpenyifo na edidi oni m se ofiada amamle kwan so so bekoko mu a eso de ne ho becha atrase nkonya na ye yi apa ye ma
0: nene kotoko de bra otoso miensa e di na da na nanoma tra nkonya di mu e na odi sa ensem yi etudwa na enu a che onu munyamfo sara dubaki pobi enka ne ada is dc crach nso ka sa bia wodi asede ni kabia e ma nananom so wo ba yi o mampopo omuti na o mochira no kose afen so wudina so de to so na manyuku npp nyina nim so o monkan no na breso a women organizer de bre no monfa ne hye ne nsa na obefri na kumam na wasoma manyuku ne se ne yese na efata
1: ke o lo de form ya o ke me ta mai ki ye ni me le ne a che mi na ke wa bi bi ne ta so pa ye na o hu me mo o di ta ni ni o ma ne ma ku ta ni ne na che mi ke global fusion se kai de am ni ma ne ma ya ta am o ma ya ma ka ikene no hami se ihana le ka we na we ibenye ma kene no le ngapa